0: Egesefem, ntoboro tokoretere elese nye ya mase ya mo. Gekura wamo na lidi ya nyabuke mkogoti. Amo nabali bako mentera kuruwa se kanisa. Inchu tomo sasi mwamo nene. Asetura nyore amarandi ya kuruwa se pastor George Morara. Amo na Absalom Oanda. Kuruwa guo tumurwere ebyegwa asogo kora enyomba ya mwamo nene. Mwageni yomo nene ni garabe CPA Jared Mugaka na bageni banda bange abubari ganirie. Eges FM ni gotulibosio asogo segeta enchiri.
1: Nitafurahia na kushangiria kweli nitaiba jina lako Mungu uliye juu.
2: Yes, litukuliria nkio etimu yege sa FM. Noekariga alipoge tutubwa masaba bano. Umera na nabara liba itoga liya lida mkogoti ama na timu yege sa FM litukuri ankyo elinde butonya alego sangamo ase lesson na gosira kwa gacha kanisa yomo na nyasaye mwancho matike yege sa FM nguba ya manja itingarumba Friday chatike jideka ikumina isano chioka chilage chinta ibele chavo na mambia engaki ogo chukonyo rama ngana mayase nchila yu wenge na drusilo viero. Meanwhile, in the denko nyuli mancho mwateke lalinga toko na gotuwa stress. Ekero te waka na chipe sandonsi, toko na gotuwa stress. Toko na kolenga lenga libutambi nga. Nga kia ni yonzi waka na kusene school fees, nga lazima waka ende ebingi. Nga kia ni yonzi waka na kusene renti, nga lazima waka ende ebingi. Nga jino tuwa evidence, nga waka nete renti. Nga tacha kukuruka. Nga mwaja ni tacha kukuruka. Nga kose, ekero, otake toko tumeme sajaga sebingi. Kose sako, kose ekiombe kiao. Na kote biyanga mancho mwateke lalibono iga. Obu wakoli buwa chirangi na asole aso monto manyete aso monto buwa nchete aso monto o manyete nga ki o inyalebe muayena asegete kopu kwa jirani aba agent ba kopu kwa jirani niko barangi na asole etoki ngonora wikinyoro etoki ngonora irobiga andonsi pia sora toki miyense ya Kenya kopu kwa jirani agent no barangi na asole aso wakoli wikirengo keigoro otaliko na gotuara wababonde bonsi pina kote bianga etoki school fees ya kolete ile stress to wasa kutuwa la stress asege njoka rubada chivesa ayo kuenda ni account number ya wakari ya sekop kwa jirani homo agent ili ndo ogo deposited chivesa kwa ruwaro watu waranga ayembu yoli so ayenga kende yonsi pio tagetego kolengere linga wano kose renti kose magana KPL siwa kana chikwere ndep usikuwe na stress na kote bilinga abaiga ni kubabu ya tobo kore liyo wiya kigima eke rogu ikasibari nebanga ni chibesa uwaka na uchisha usuwaka na uchiga alia asakuru kwanga no NSSF mwancho motegereli ni gire raisi mono asingi nchunga abaiga ni kubare igubare tayare kigima kukorela ayara maya alia sekop kwa jirani igubano mambia bono igagota getoko kora bakonyo bondi bwen CP kop kwa jirani no bale angena asole nande bale tayare ko kolera igasi buno oganeti okolerwe to basa kunya gotwara stress school fees rent amaje wakana KPLC osestima KRA SHA NSSF chibeza kobeke sako yao ose kiombe chi county permit ese biasara bya okora kugora M-Pesa float ili ndoge ndrao kore biasara bia ugari ya soko kore M-Pesa yao mwancho mwategeri aina mangana wakonywa na kop kwa jirani ima mbe ya wano kop kwa jirani na wale na handi ni gubale tayare kikima kukukorela ayara maya inige sa FM nguba ya manjeri ngebuta mbe na watu liga iga dikile ngujumbe wetera 0724256504 ntebi na kirumba Friday ye kuhirete nguli kukwanya rumba Friday ye ya lero unasalimia nani ijumaa ya leo? Leo tole rahisi sana. Inyo angali tukuliria nkyo. Iga alia chinsu ya mochi richa ulinzi complex. Uncle Fredo Bachi Machoka. Atakuwa na tesa anga.

Rukonga fresh rimwamburi ritukuri yankyo ino ale ground ari na iga iga iga na irubuji dukaga mugakoyo no ari urure mu mbasa ari so abari ko semvoi ndikwe wede gende gari amario eke specifically eke nima denga ngero ke ngao na rete bintombero na rete biana ke na irubuji ke ngao tari eke ege kwana ogeiwa